0: Asik Zora, kenapa ya serayok ni panda berkeri bodol dia borok nka cari tabar ini dia panda no komiting nengka bupes dia borma. Akas bani agur tola bini agulo tabuk kenapa di kanimari panda wo kenapa di dilip dia bormani korang bayi recap-cap recamungrok dia panda no komiting nengka Usha Deborma.
1: Ang siu, ang kaham ki sawi bomano, norok hai no hai, kani mari ki philip ki philip hai wano, hanoi, norok na singi tong kana. Abo sun, jotono sawi bomano, puitu klayo norok belai no kana tok zagi tong kana, sini kani mari no hanoi. Abu ni bagi no, jara ki philip hai kahanke, hai no hai hati barsha parle hai kahanke, tongui mamuya, baka, mitik mani bagi. Norok gue malai nani, hai no hai norok no rezap mungwe kili nani bagi kifili ma payuka. Dini norok ni bekano kili wane, takuk dilip de borma ni rezap mungwe. Faidi hake bini rezap mung, seng no besuk, rik shari telangi tangka naile yane. Tui tangta ni a tanggu, abo kaham na siu. Neng tangta ni ang bo tanggane, o ane kak sangti, afuru neng saiseng Himi thangpuru, upili nasik mani. Abono no huno hamzak mani. Chongi na khana, bakhao, kuphai tong khana mokolo. Lam sogi na khana, khapango, timi.